Amuna sangwa sunya dolo yusudo di makasa wa namleva wazu o sol makosa lada. Yo.